Anumuna, sisi ya uu. Ya sama makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama makosa. Tanga, tanga, umbu, sabanga. Ne sama makosa.